0: Five ak WH508 koy bëgg sarta bitu se pogal la genga ak artam ak koy pogal la genga ak sitine
1: noto namune simo ko ñogut ko yu mak pol yi ga su bo gol se ko ñoru bek ci amatin minuti ki ako atine ga yanet ne ba anyu ru tik tan ya
0: te mige en ka sa dubaru ba chenu again igeri lege bay sen gom ñe asiga sem ya ko ge gol ge se ga bande ci bo amenika ko bun western seed ci ñoru en agro dealer su pande shop morne tap cafe anan ko distributor ga tu ne yanat ne negitenen ame utien

0: ni ko barang gong old rest in peace am supermarket ni ko ju ita benga pun ko gi aku ni kibet ni barang ibet ni limba cipunya ye macam ni wekim gong koi macam ni wekim gong koi aku sangat dilitas cewu tak tapol kita rono rono cewu meeting you aga asih itu cewu gigirin raja aku kau kau jauh kita aku pergi presiden duta aku mau presiden mak boleh pen dia biar kita dari kau tu 1 million people jadi dah kawan dia masih dah kawan tu masih dah kurai so aku mau boleh ini orang beri Alisa ini tebet kita ini tidak kurai ya dari kawan dia so kita ini presiden aku kita terkurai sih kau nanya nanya apa semua ini plus kau ini tebet boleh ye le tau ni ni tau ni tu no na bara ko ya presta ko le mata ki upgrade ko sit ko ba ko mu ko ye re ti le mami ve au ki u ki ye moy bar cho au ki mo ga se ye moy ge te sio de ki la ye ne ji ran dan dau de ne ni ki ge te de ra bi ni e budget a mo ki gi re ve ko go gi gi ko ge te na mut ki gi ko ta ba ye ni ta ba te ko go ye re ni wa ki go square and working because of oversight rule no way not ke la money galya ko ya wakili ko tabgo ko tibe tu akki kurwa gi na go gichi angi anga basa ko picho du do go gichi angi ne wa kina mandas ku ni nyi wichi wa lugi gi gi be ga tiga sitimo last man connectivity ko ta ta gi wa lugi le jini wel dan mandas ye ga sinu ye bus mi ita gi na ma cho mo chi bi ga ngwa ingi pasta age laga ge ga ti tapcho go ko ga ti no no ko no makem wa ngal lega yo ge siasa entango ido ti tu go som ga e ko ko che ga si chega la tu no ko go si chega la tu magian ki guren kristova ki magia ki mi piga bo meto mucho no do ti chigo pasta ti chigo go go ki go ko ke va nisa ako go ni otesta go glekira e no ka si so gini ya ma gini gini ya ma gini gini gini gini ya niku makarara so Allah diri Kristova mami kalau jangan ini dua tim itu sah nyaga sih nanya nih bercoba agak apa tanya ni takut kuku mimi ut pungi mimi pungi agit ne aku mimi form apa pas kapan naisa kuku ini agit ne kuku cak agilian kuku sup kaya sih dek ini aja dahyu ini leh ini ini asal jangan gaya asal game mau game wargame bercoba kuku sup kau CEO aksi si semua gas si mengiri tegrau ada okey ada kita agen tegrau negar gini tu negar go gini dia cuma ni kau kau kita sih kau mahu cuci ramai negi plus mahu cuci depan mana tu nabi kau terlihat nana gini tu salamu gini tu ini ni kau cuma refer cukup kau kau gini lah ke mana ni kau cuma lagi cukup mami jadi jauh tu gigi tu none kuri gugi ga toret ma barchugi nu na gugi gire giro laini ofresen kuri kwa go sisige ma na no le ma gigi gigi ya gigi wa ga te chi chana gi na amu gi ma ga si to giri be ga si ka sa ene so ku ma te gi ni jeru ya ti mangu ki ni mi te ni gi ma we di barchugo li ba se na ti ma ge wo no te so e ni bruce la ni ku ni ku di li ba blocki aga nyu ga muri to ku le ga ga sa ma o te ba sa ti cho du ito ci presidente gamurito age to ci no liba blocchi awu liba boito awu dira liba giricho io ci mi wugo do ga goro go ko ci bu noli e mo ago go do de bi sing e lo cho randa ga ba tamia gi no ba jo mo plus no go ga so mo ba te pa o le in ci go ci presidente genya ani sta ni we ta bi ci lo ki bo open ni bi ci se re to do la kwa na go go ci share presidente ko ko mi tata no go jabi chono go ila kwani ga a go mi wara lokke mi children so li o go ti ba go ti di pigeonnaire trillionaire tu ke in ko mi bi ke dere to ona me mo na te to go o tu ke go do go mi bi ke bi ta ki dira e be ta bo o ga ta tu western ko tu ke gi dai o gi ko ba children to o
1: ngai lakini kikoandoin ko kikikochingi ako kikikokile ko kikochi kikoandoin ko makilengele ndamu ngotinye
2: kibakondit yes kibakondit kitu yeshima kakitaja ni sokerika kiyakewe kureta kakikunin mursik
1: yes
2: anan ngele oye titendisi ato nisi ibegol ongirute ngewe yakele urene ngoka kutubi bajila ako mele ngayko namu kebanani banabrus kakikunin kitu kwa heshima
1: yes
2: nebo atoka no appreciation gele gongwe ara ile mane bua tena breste no limba bome ko ka in bana brus waira ngale ya tul jo ile gongo be toka mama ko ibchin disi ile gomita magoso ile gabchin atoka mu gamu tin disi ni ngi ngele tin dois lakini is kaki gajin bai bai ye tak jame so ngut ko banga no te bas no ba gomure ita in go gaji president go gaji president roriat koma mi magoso mele kai gajin atu mu matinya toka kai gajin tigeli ju gongoi aram bai sono jata jaga kwa jatu jaba na brusi goma jama ngile ju gongoi go ja guno ta so mami magosa ko jo bab gumi started karani ke tare tji na gamu gutinya na gange ngila gamu gutinya complete
1: yes
2: ko uno ta ko ga mwa ga tiba man lagina ba man go bangan bijo ba yin gamuri ta go jo riad president magire na gumi magosa
1: yes kimache sigi go chin chita genge agebe lugo ga be met
2: yes
1: lagani chinget mi bicho kabisa wacha wayan mungaret chine tinya idea na boyan mungaret
2: tinya go misa idea na tinya boyan mungaret
1: ago chine tom ga go chitu soko ago chine muche kwa tilde gati sek somok
2: yes
1: yes
2: nita ni ngrejing bana bruce inyo ago ni ta go idea 100,000 kenyan shillings gut kuni muji tilde gati sek somok ayo gai gai ago chine tom mi chitu soko besyo na tana ga gwa jana fas
1: ingo ga gwa ni na fas nyo 100,000 tiga tishak log choche mi teni on
2: tiga tishak log tene ge
1: ka ga ma ge log titinyo weso itilde gati sek somok e meeten category na ba nyo 100,000 je boy town en mungaret
2: yes
1: ko tingele tom ga chitu soko ge ne ge mocking ge
2: yes
1: Chutun soko ko gebre *274#
2: Yes, *274#
1: *274#
2: Yes, *274#
1: Agi tilde get TVT siki seta engorneta brani *274#
2: *274#
1: Yes, chibu beliem nairobi chibu
2: chibu
3: Jamme
2: jamme jamme leone meto Jamme
1: game
2: men
3: Star 274 ash. Pig lo nyor chinga chitula 100,000 yongsomno lugabe met. Star 274 ash. Star 274 ash. Chutun soko. Asibiti sike. Embe tutabrani. Yegitse ta en koronet abrani. Star 274 ash. Agitili tiket shaksomo kogone 100,000 ibanga gen mungaret. Yongi nyor lugabe met. Akwelo don boro.

0: kutoka sir.
1: Kabri ni wala gawe nyewa gashe kaje bana.
0: Me kwa raisi ya sinje, me kwa raisi kabisa.
1: Hey, amune kete yo
0: la. Iko jan jamune ola.
1: Jam me ola pase kar kabisa mati ya kalu pata ki teji la jila.
0: Kongo ina ba ma.
1: Ye lagi ba ba kabne ta ga iro no.
0: Ma bai ba ye tupko.
1: Eh, aga di ta la lemma.
0: Eh, la lemma ma mangko la ni nyara gini anji gaki ne nyone ni na gini eto.
1: Eh, ye wa ilagi kongdo no ba no jila. Ilagi kongdo no ma nai.
0: Lagi ne matko nyana yang konyo kumnye.
1: Kabisa jila jila ni moje.
0: Eh.
1: Kumaga ina na kora kuma jelo ko enda angi to.
0: Kongo jelo ko.
1: Tazo kumi kumi erda na wala gil bata gini anji wa pore ba jila.
0: Eh, eh.
1: Ago onde usala wale ano ebukata kabisa ale no avoti ne manyu kabisa.
0: Iga tu ago ngai.
1: Ago erta arwa we lera beta yo.
0: Thank you.
1: Ago ago an yo.
0: Eh.
1: Ago ago lagil baro ne an yo.
0: Aye.
1: Ago jero ne an yo.
0: Ago ga ti kasi ne gongo iga give me sound check.
1: Ago erta ne mi an ni ne ma ko ma ga ne tu ila ila.
0: Ko ma ga ne to.
1: Ne no ga ma ga ne to se li wa ago.
0: Eh.
1: Ko na ago mo ne. Na ble ne ni lero na ki tion.
0: Kongo irana.
1: Eh,
0: asa.
1: Ejambe dina kya.
0: Garo.
2: Hello Zila.
0: Jamga jarwa.
2: Music, I'm on the studio.
0: Iko po wale ne olan mwa ga inet kityo.
2: No nige gure kin patte ta kityo.
0: Jafi gongoi.
2: Aya gongoi.
0: Thank you Jaro, no thank you very much. Asante sana ongi tukini atangi wexe enore nota ne safi zaidi. Ka kelvo che chibu school fees tukul. Ka chamga besa. To ma bye bye tu kabilane. Inge lika pe kunda. Ma title ticket and to get number 1 sawege amo uno alenji ni to get na atat nerube kwa inon tulia tu hapo awe sende go sek 210 ka chama iyo lise ira igere biki go alisi ni a ja go kwe pike gi go tel tickets a go tel tickets lakini tom ga go nyuru na bas ne bo alisi ki we sei sinye ga ga si no to chito ne tom ga yo alisi a go to mi nyuru bonus mani che sire bo ko lagenge ko nyuru na bas ne mo ange no go so tukirudi itapiga kelele

Aya, alejini jitu ko ligil ke ingkian soko ni status 74 ash kitungan nagatemenen ingkian kitungan nambah anan ga ko pek mane ngore to le tale jini jita ke gil ke nama puta mesia kwanja ira ko gil ke jitu status 74 ash nambah ga pek kasareni nambah 7 aje ke bi ko ingja ba jini age to kol aron ga ko bit chita ne ta hi ga ko bit chita ne ta ne ke gure aron ga ko nyor chike 55000 aga jita aga neki kurengo Cynthia kongoi missing kongoi kounot akpo nasas chete ulya gulin ma muja ko tamwa unge to ko sungu ni ke bwana number 6 unge be number 6 so brenda ni mi number 6 sungu ni ko suni na me je ebit ka pesa na glen ebit agi gas agi kuye atya yaktan ya ni ko ko utit ko mi ko uni ki ko 150000 ko itibi ga megeri le bi ga ngine ko ne ka baru ne banato ka baru ne tam ni ko ge bar ko le ki gajin bonus pik tukul jaga ingja na lakya manyur 150000 amu bi ga ingja ga jaga gajun 50 ya ne me jaga non bi ga ing lagi ni bi ga lagi ke jeng kan again bonus so go timi ga go manyur bonus sigeri lege tu status 74 ash number 6 ani ngalali to mo vita ko cha ko ta ke na ga go li arab sore uruni ga ai tu imagine mami status 74 ash number 6 mami ji mai ga si ngo ta ke nge Agente ya jande tindo kwa mutwa ii wimbo itawaleta ata gine tika ko bama utikable ngotin ngo gone jake ne tindo pasta joel kimeta nagale mogoywe ale yoge gete ta mogoywe mame ja mongo motindo lakini ame ja gero go bwana status 74 as chitu kula ame je inge duket nataka ni kuombe ngaso ame na nyona lejini Kuti tindai kamu get nebo inyo sokoni amenyo ko gelel jige nyege maile luangot gelel jige nyege amune samo gono gelel jige amusiling sosom ijege jige boishe tatiya ke gonin bonus se tarat ninyo ko tesagra bene gogen ke pesa ningu haya kai gase magai gase nye kai ku yes namsi meta gejel status 74 asha ginyo number 7 number 6 sai status 74 ash number 6 kai ku ye chitugul kotko matko jilil ji dogana

0: already vi chaga kwa vitita nekigure Ruben kubata jita nekigure Deborah. Asante sana watu wawili hawa wameenda na 150,000. Asante karibu tena. Sasa nguna wameja wakona wakasende pa lunch time. Kwa kwa lunch is? Ungetokosu number ngapi kwa sani niyo number 5. 40,000. Hey. Kusirong ni anyone. Kimi jabi 20 kika jake tukul 14,000. Ako nikele ngitungon chutu. Atake kwe imbi chotukul joga au chutu age gonin. Eh. So status 74 ash number 5. Imi anan mimi ibiton mimi to bitu. Ira. Priority neta. Kilen priority na kilen priority. Priority neta ki gochin chita na tum konyorgi ako nguni. Sikonyo chita aga anyone ki gochin. So aku tiga titik itu agenge anam kuing bonus kumi jita ni baju ingian nungguni ingian status 74 ash number 5 mami jen aku ingian aku tak agenge number 5 kau setuju urun jita naga aku cep cepi Aaron karibu sana urun jita agenge kikurenga Aaron ini agen buat anak kalian kagok buat bika Aaron gitu urun jita agen Susan ane Susan ku bata Florence agar Richard. Yes, aku Richard tungguna kage atun kabisa geleji in parchi ke 10,000 kai nyor 50 shillings. Tuende kaze status 74 as itu kole roga serenyo. Yani imi kabisa ne imi kabisa ne ngisi si mi go miema na metin dai rabining si mengungi. Majo bakse. Your balance is 50 shillings. Ameje ba she shilling tiptem anango shilling so mi jege. Agi nyor bona se si re joy tin dai si mengu. Everything is possible. Kanya ba isha atesyong ko tingeresa tamang hapkwa nyinyit ko miye. Iro, imu wakse kita geto ko. Ko ti miye karete, ina ile, inje ni soko ni ko ingi vichoru kaya gito ko le. Itinye che imu nye, ntu get ko le, agigur sota matiaba. Kikure ko lino yin, sota matiaba, ilo kubwa. Kukure na ngula mwang. Ati unife sota matiaba, ilo kubwa nao is, sotia nao, kikure matiaba ko lino. Tundenyo transoya utakufunza vitu mingi nyo uji. Tembea Kenya uone mingi nani. Aya kasaide new status 74 ash. Kimi tedugetu namba ngapi? Oroni chitana kako nyo kikure ngom. Kikure Emily. Kongoi Missing. Kongoi Choice. Kongoi Kibet. Kongoi Irene. Kongoi Joshua. Kongoi Kibet. Kibet kukake kwenye 42 shilling. Siro aparchigei 10,000 jagu. Raga sana niyo. Kasta hindi niyo mwitu kwa lelemi toma 4 minutes. Toma 4 minutes amungaw. Hey. Nganamsi meta ngoteng miya atukuli. Atukuli agenibi kwa inkian kapisa kwa nyurchike rabinik. Mame jata amungaw kwa mita bike mita lai nda niyo. Taja fe malo.
1: Jamge. Pasta sekil.
0: Aja mige kapisa.
1: Nipa taja fe main nipa naan ko.
0: No taga inkianis. Kongoi misingi manshadi.
1: Iya sing tuge diga sing tuge lagi wo igeni age ga sing le utieni le tarai ni ona ya sing le yam do tara u ya ma choni tu lara o
0: uno to ka gile ngondu ni ko ma gile te igi age tukul naga bi ti ai
1: ui ndara ma na tu lo o lo wo yego ma gien gara lo wo yego o ni ga ita
0: ayo
1: ko ko no ndon bora ne manshadi ko tala mi to mi no
0: kongoi misingi manshadi. Yes. Status 74 ash kimi te duget na magabe ka sare new aranja de ka shaga yeng chokanget de ka shaga yeng chokanget ame jeng ku na aguri ne ngui tukul leimi alejin ngalyo ta kenge name jam ngaun kuni ago ti sub kina ka ma un ngalyo na ta kenge uta faulu ko maisha kit na me ja tare tin kuni konge te kenge ngun ya koi ko bata ta lugo ka be meti ko ga gi tia jas bonus ke ka ke ka sat kai alejin ka gi at bonus ut ko yo ka rang ke ka sarop tan ba ko yati Oranjuas kagi tia jengguni. So paraindan nengu yata setai logo ka be meti testai leji killa mutu asanye koyang kon ginyaga itai ginyaga itai 14,000 ko ka konyor chitu kun le gitongan tesune nikyo anane aya status 74 ash number 5. Chitu kulike rile kaya ingia nduketa number gabi? Number 5. Kama ni dini? Kaya kecha akta iwano? Kaya ingia ni status 74 ash number gabi. Imagine mamiji na hako ingia ni mwome japo nasis? Pass. Kage kwa shino agere piku pwane status 74 ash laba tako I duketa number gabi? Number 5. Duketa number 5. Kama ni dini? Shetani hako nayo.

Ayo ka sa rin yung witong na limit ay hagin sa ating yung takagalabat kabisa at yung kamang na talaga ay amlan jika ay piyemi ko miya ako hamajata jan ng kapibeta na baing aga na balit ang tatutin na ka turore takala sunat ang tibiti tazde ko na

Haya kwa seri ni ukagamete nki mite tugete nambari ngapi? Nambari tano. Nambari tano. La ameja akuni mbarawinda nguno wako timi yo. Ameja akuni 5 minutes. Ngoita 25. Kekere tugani. Yani akuni mdake shengmut kityo. Taki kaya shengmut kityo jege. Chepo inyor chike bonus. Kutku manyur bonus. Kutku mairo bonus. Ngilin bonus. Kutku mairo bonus ngsime ngung. Ameja chutunguni. Chutunguni. Iro? Chutunguni. Hey. Aku ingin dimakitungan nilai amayane gonggoy gonggoy gonggoy. Ira, kau tu mien jutu kau makoi mak gonggoy, lagi ni kau tu jutu utapatana nak gonggoy kuasimia aku. Kalau cerita kau gonggoy, no nak agen ni mak. Ira, status 74 ash number 5 kau sana niu number mood, jitu kau geri lagi jutu. Solo ngasto minyuru, ibu hati le gonggoy tak 25 keger, kaya tak 25 keger. Imagine tu minyo. Imagine tu mungkin janji agam ale agak tukul. Agar itu kerana kele agak tukul ni muntai. Aku agak senit kesaru. Al agenne agak tukul ni nyonya soko ningin guna. Kau tu itu sak bonus. Kau kaya nyonya agak tu minyone status 74 ash labat aku itu get number 5. Orang ni cipta naga aku ni. Uyu mutu aku na bura. Kita negi kurengo. Kigure precious. Kanyo nengku na precious. Pagi kwa jipo nas jipo 1000 ro precious. Une simengu precious. Keti jisili nga tanya. Imagine kapa jisya 23 shillings ityo. Aya orang jita agene bawa yang negikure chon. Chon kapa jisya 20. Nengkele 20 ko 20. Aga ko nyor jika 500. Hey, compare ni ona semanga ni. Differentiate and compare. I don't know. Which is which? Kena jita ka which is which no naga agene ma. Iroka sana niyo, status 74 ash kago ni in 4 minutes ijutu. Status 74 ash, 4 minutes ijaga kitungan kwa yamin. Inyor chika rabe ni kete tawai, 14,000 ya ni kia hydro. Agi inyor bonus directi. Kema ke nago tuku keja ngungi inyor bonus. Ya ni inyor bonus nege. Ingiri lengkap kumal jini kia gini lejini tayi gany. Si ganya nyo, tayi gany. Sugo ingile nile tayile, kumago na melain ngale kago pake rabe ni. Iroka. Paranda na bangu ni kugago ni nisinye. Kago ni ninye. Status 74 ash. Lapat chitu kulago idugete number 5. Yes. Lapat number 5. Status 74 ash number 5. Oroni chitana kago inkyan. Kibure Evaline. Kago ni 42 shillings. Evaline. Inyendet kage lewe ni inyorchi nigele butaman. Parchike 10,000 chaguk. Ma imi nangu testa inkyan inye. Silas. Kagi kwa jine ande 1,000 bonus. Chita ni kibure nga. Jessica. 500 chajig. Richard 450 jo iyewe bonus bonus awe agina le jogo noy anejo kago agina itizan hamu isi kago nyurbi ki barage lagini maragene na bay na bangwaninda maragene na bay bay yet ame je jutungu ning dai ke shakayeng status 74 ash la patako do get number ngapi do get number 5 jitugol

Yes, naona watu watapata pesa hapa. Naona watu, kila mtu amejikasa kabisa. Agere, kuna watu watajengwa mzuri hapa. Tai jilgia kitonga ni jutungu di status 74 asha kiwako to get number ngapi? To get number 4. Kikure na eze kela rapsarim. Ngetu ye petu tapkaron Friday. Ngete tutye noto neba katoro reta kala sunet kumalo. Tutosi kubata josi. Ngete tutye noto neba imun akatach FM.

0: entertainment en oret noto ke nechonje sana kolecho chita mambe kolecho ngirwon kot ko kagoe nenyunet conference ali chiga ibiru ali chiga ibiru manasanga yes ngati da
1: porgo mutaleste
0: ngati dan aya sabe sana mami sida jijan ga pesa yes ngati da
2: Vandavana,
1: I don't know.
0: Aya mami chonjo jitanya yes ngo jita Aya sabe sana ka ala gali andola yes ngo jita
1: Mande lokne le na zone mutoro mande tabi
0: Konge mi singa gicha gonga
3: Jos patolo si share sami ndano mi mande
0: Konge mi singa gicha gonga
4: Yeku na to pastar wange lu lie baraka air ya so mande
0: Konge mi singa gicha gonga
5: Nen ang pasten ligre entry kagat ti factory kupnyong kumunon.
0: Ang gichago nga.
4: Chatra arap tamiste inserto no tururu er yaso mambe.
0: Ang gichago nga.
6: Diyo ano lang ka beri yas kung mami indan.
0: Kung kami sing ang gichago nga.
4: Ure na kibro na nasri mori sab goso mambe.
0: Kung kami sing na bro na nasri ang gichago nga.
4: Gemari da kina te mingo mami indan yung kulo.
0: Kung kami sing ang gichago nga.
4: Mambe mambe nongo niko somane ngama zwe mauje mazobe mambe
0: Konge missing ang gichago nga
4: Mambe ngikumane komane lara me jebe
0: Konge missing ang gichago nga
6: Urren nang kenet ene yetu dura bore yebo mambe daminda
0: Konge missing ang gichago nga
4: Weri da jumya de hom bazar yele na ndi imbrane
0: Konge missing ang gichago nga
7: Urena madam boda namba chebiri rwaga minda ni mambe.
0: Konge missing no madam boda ngibiri rwa ngichago nga.
4: Urena ndi ke istana baga mazenga pia ga mi cheze ngune.
0: Konge missing ngichago nga. Konge missing no 90 city na ngichago nga.
7: Nindo nange bwe bami ino mambe.
0: Konge missing ngichago nga.
6: Urena ngite patrick elelegen moje aminda ni mambe.
0: Konge missing ngichago nga.
6: Mambe.
0: Gaine tsako leimi? Lagini ago ingune kuma mite jita niko angelechi congratulation noto kine bagi ichire ko imagine topa kichire tiba silingi 675,000 kuma mite jita noto kine kongi gaji ameche chichonga itiltikate ameche iget chige ameche isekchi itiltikate noto kine mite number 3 chichonga itiltikate ameche iget chige itiltikate non mite number 3 kuchichon tuma itiltikate ameche ilabatongo tagenye inyoni itiltikate ni mite number 7 game Noto kena kage sirgele topa ago enta ko kagile 75,000 cheguge tem cheguge chicho ni tile tikete non cheguge tene chicho nga itil isekji ko chita ne to maitele ameche ige chige inyoni itil tikete ichile gitungo ni star 274 age age til tikete noto kene mite number 3 age rango to noto kene gugure shadrage age re gogi gaji silingi sege chotage 1000 ameche ga sene pona sicho 1022 Yani silingi sege chotage elibut agenge. Ak silingi sege chotage tiptem agayenge. 1022 ago chota ke bonus ali chichi taim chichon tom my til ticket o chichon tom guy itil ticket ana go chichon guy til ticket nai le chita ne tor ge lechin congratulations ko yel chige ge chire age bridge si moit ke lechi imache ge chire chu doba ana ni mache 75,000 ko nyende chita no tag ne itil ticket no chile back star 274 ash age til ticket no tag ne mite number 3 Chile baget yung on star 274 ash agitil ticket in the meter number some again.

0: Julieta, gang. Na gini rai mkwendo petigo. Awa kiyang fati, naga.
1: Aya, swabi sana tida note. Repo mamba eti note gini gile. Isimba chas. Soka bitko nyogo ni tina nga besa. In full dose. Ini nkine mweche.

0: Atinye kamang na talay pa pa kasi niyong ngway tugulo lemi sa ito managing na bakas kalin jay subi ko logo yung abi meeting logo nito kung ete touch FM na ibuwa ko na nito Ezekiel Sarem kagulum dah President William Ruto take sa tabor na nato na pagib sa noy kamureita kap kelly ang ko nito nga tuting nato na baso tige ang ka unti na babo met kamo ko lewe hindi sarkal ko na ila mitora na nato kapag kilometa isya ke tito magsisi tasa ko mo ko tare tayo kibruto ay nige kabati ka kemingi kap kumasata ka kubaisya ora na taga ama engkai metap kei engkai sarata ko gimit ko le tese tai sergali kora ko yap toi kimna de tap sti met ko chimengi kap ka untin ba bome te to ma ko nyor sti met ne ka le ko ko ta ban sergali siringi she ke bil na engke ni mute chota chaba ga ta tap kimna de tap sti met en ka unti ino to ge engkai sarata ko ma ko le wendi eng be tu tap karon kolumda sivita lino tur ba jepuño ko re ta ke no tur ba ko ger ko le ka nyor ta re te tu ti ka ta kanyai se che mengi kap ku masa tak eng ole ne gi che a ko ngete kaunti no tan ba kri chang ru ta cha na ka ru ta che ku masa tak em be tu ta bran ni ko kai mu ko mang ke kan ro ek che ba kri cho kon ro jin sen ta ne ba a kri cho nenet koraku kan ro ta che jang ing bung no tan ba sen ta ron che ri yo ta ka bana Dr. Eric Mutai ru pe wan den ni Anan nipa gavana engineer Fred Kirui MP nipa kipkelion kongasis Joseph Cheroro ta kipkelion Cherongo Hilary Kosgei nipa Belko Nelson kwa ejak MCS cheba MCS nipa MC nipa Bel Londiani Finisen Korir agota jimbaiba yet ngalaluti kapkando de tabemet President William Ruto nagaiba rasta agole ta utek set up hospital yet ne ono tene ba South Rift Teaching and Referral hospital ngi mbarete gari shek pogol agenge nge Londiani kipkelion konga sise kagum mane ne ba minister ng musalia mudavadi kole ki gajin ker gongen ngwan pi ka be mani che kinyo ru ko bo kin pi ko bune matnu ka psang che te se tay mun aro che kemenge jen ke mani kama kole takine ba sergali ng pi ko bune matnu ka psang ko go ger kole kai su paro ru tik to kol jo tak che magati na go tinda jam chin net no tra ba go te se tay alla ke mun aro che kemenge jen ke mani amu maiman ke le ko es sergali che ko ai mun aro che jo to ke menge jen big chotok chibunu ema tinwe kap sang naga mogule ki itne ki mage jagat ko ger gole kai mo gosul dae aroru tik tok chotok chigi mage asuga bit ko testai aga pai sho ni chotok em enga sarata oga ko mangya ki je kan roi kap dini ago jupta ya ut kap ka bokino se to ki borian ji ke takin rai ya che ba eme no to ge missing no to ba Burundi ko ngala le ni to po nairo be ko ma ja kan roi chotok ge sergali ko ngong ago aror ko mie ago ba operation no to te zeta ago ba be che bunu ma tinu ga sang ko re ta ke no to ba ke re bi che ge ko sup ke ga mu so che ge che ko ke te che ko te sa ko nyor alla ke ngi jagat ko bun pi ga pa emoni kago mua memba ya tap kote ne ki ngate ngatu ting ne baki arundindi nyoro kole robe ine eun mage tap kando ito taki po pinzani ne bako mong kando ine take ngene wendi ko belgin ke ngecereta president asuka bit ko belge aka president William Ruto engilo weni shiete ne o ne mitai kongola lien kumasana oto ne ba wote enge kaunti ne ba makueni koma kole choba te chamai nien oto ne ba people's party enge bagi enge aga ando ike anana ko baise ke bagen ke agandro che tindo ke re tne ker ke a go sultae gora maguti ga bi ga ba porore ka go mangge baise ga myot council of elders eng boriye tap ka lenjin ko bun counter ba singi sho go sambi ga be mani kanro ka pola tet ko gimitri se tap ka liet ka sare ki to kin ke rewni che tne on mitai kondro jin ne bangge charet me jarita de john se hi aka philipe ko chupto ba a ko jupta ijega tia ut ga ba ka bokino she ke che ko ke tsa ke borian chi ke met kamaj kan ro ga bola te ko sta e ke ko ba ishe kundi she ga bola ka kundi she ka ke ba ka bokino she ke enge tu yo she ga bola te te ke met a ko sta e ke ko ra ngalalu te cho tok ke ba ju be tap ke a mu mu ko ve ka liet ne ba e met ngalalu te cho u cho to ga chalta ka sen nyu ko ala keng lo ga be met ke tsa ki subi eng newsroom ne nyane ba ta che fem ge tu ye sa ta mana ga eng aswa be tai bun eng kind of ki gure na Ezekiel Sarem the type chita cha fm tu get up challenging
1: John koga lugo yoga be met en nogindo en ta cha fm
2: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what call it Mount Narok.
3: 107.5.
2: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonja.

0: Yona wendi line note nebo simet eye wenye matinge gerji sang matinge lian matinge gerji sang en betu ni Brian nitang nebo star 274 age matinge gerji sang baba til digiti no number 2 tegugera bise ganye ni gune tiana biki bende ponas mosu money chang bijonga beleta ge til digiti no number 2 anyone gebre tena note nebo conference line again magit kaserta kwana abjeska garibu
1: well jam ge tere
0: bye kwana abjeska
1: asad tere go go na ba se go ajure la ngatu ta brai ni ate tu tene ge go ni asba be ge ge ro ba go ba mpa ane tere ra bu nu wa me ko ndi ko ngati su wa ko ndi ba ji ba lu gu mpa na nyu ni ko te no Tello giyotai terer go giyotai ji ko giyotai na katae ke to uan ajri se tene ko ba isu ni gune terer go mi yoi ne ne gure ni tarame ne gi gi ga ke mane ke le ke ai ba pil pa tisu la gi ne ki ga ai ba pil pa tisu nu ko mo gi si ko we la gi ga ki muaite ai ne terer ne ba lat la gi ne ga ki ba le i se vendi milio a ke na mua ya ke ke ngo ki ru cho ne ta ba ye gi ma ke muaite
2: ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to MCA ko ki yo to M ni tuure na jie no to mi ga na ne gure ko kiure pe mo ak nominate ta ngai dikta ak ne gure ga ta ko ya ja ke tu tere ne gi ko le ko sar gue cha ju to ti yo ba ga ta ne ne ko be dio bi ta ka ta ne ni be tu sha ga la ge mu ko ko ga gi tu mu ak na ne mu ko na gure no ngo tu te no le ba chu ti ka ka ro wo ji ne ne ko mo gi ra ba ju ni el san da gu ne te san da ri ke mo mi gi ri ki ti ta ga tu ko mo amwa u dere mca chuta jwe bo me riyo jina parcho o buka biga bo me ra tul le tul ka ge ram ji ne bo I ne bo so na juwa ti ti ti ga bo mi bre de telo I limba ga mu de to o ga ri bi ti ti ga le le ga u nyega ga sa itu e bi ga mu nge ma go sa ite ke gi wa to mo to bi ge re tere e go ma ti ko ga ni so ma mi ne to bi ge re na le ngi te te no kwa u nyega pu e ta ri wa agi la mu ge na te no kasi tu ni dara to ya igwan ti o gi tu o fara ko I to le ti o gi to re ti kwa le mi terer o gu ni o ma gu la gatu ne mi o ga le ni bi si te ga bra se mu ke ga le to ga ma o gu de la bra se
0: kwa le ga go sa ba ba ga ba ga ko ji se to gi le mi ta si ge o so mu ga le ga ye ze mm ga le ndere mi angu te o so no e ta ga ga bi sa a bro ti je le mu mu gon je
3: ilo kota ga sa sa ga mai amma na ga pa isu na ga ta na ga ma amu ni ta gi we ta ta ne ne
0: le ga sa mo bro
3: ti ngo ni ilo ta ka le ilo ta ga ma gi tu ngo na ma ja ba go yin na le de iyo ni ko gi le ga li ona
0: ti iyo ti ga ta ga ji bro ti ba
3: ne e gi yo ji ni ga la ne ta gi ma mi ru ga de gi yo ilo ka pa na le ta mo re pe ni na mre la amu ga ge ru ga ka cha me bo yo ta no ma ba ti bo yo ka mai go go em gego ne tu ket ke kwenin ama ile kwa davya se koro oyu ka beri tiwe we ndo ne wa ngem moy to na
0: mhm
3: so jamas ka wegre tu ko ke mi ka ma ja ma ma mi ma ile ndi kwa davya se ma tu nyam sie han sie na ni ngo gi po de sio te sio ke ma ngeno ke mi te so ba de ni te ta banwa ngete ba ke na ko ke ge te ta ba ma ke te ba ta ki pyo ro mu de na sembel na mu ko ngi ko ni ko ta te na sembel ko lo ta ra ko ile ra ki ko ko ka te na na mu ba ke te ba ko ite ta ri ke te be ke lo mu nyam kino goro mane ni bichu ko gangi yo to go tien goro ji ka fi no na roya
0: yo
3: lu ko ma tu ti bichu yo lu ko te le na ta bi ko go je gi che gi che bo bo ti che gi yo to a mi yo lu ani ko mai ta ma bu ti che ti nya ra ya anda we ndi ko ka de bi ti ni moro ko nya lu ko go to go moro gi ti ti anda we ndi ko ke te chore ni moro ana ni mo ja ba ko ni ko mai ta ko ko ke te chore ni ma ra ra tin do ra ko bu to e ni ko ge to ko mo ja ba ko ta ni na de kita ge nima de guru men ngale chito kora o mut mai dite ge che uba sai au mai da tu ke nyo lu yo chira ya te koror ni ko ben di ko beto sra ya

0: Nduki katanyoru nengeri kini nolapa jaya ganda amun. Kangge birgura, koko kini ita ganda nolapa tapi cukul. Kongko cita ganda suku betul daerah renove. Koko koko kaki umi kanu waktu nolapa amun. Empat kung mami siya lelong gusto pira pisa nung damo kung mami yam siya nung lahat mga kubwara pisa kung kubwara pisa ako rin mati gusto lelong dito eh niya gusto niya gusto niya na gata na nung gusto pira tu kung kaya ita ko tap chito nang kaya kwa niya kung gusto lo mung kaya chito niya agad tu kulo kubawul niya na lakwa ita gusto kung gusto yam siya na po eh zay ita kaya nga kung kao pisa nung bikin po yata damo tapi sa ani niya po suko tapo po ikuwa mane mga chito gusto lelong gusto pira chigiyok to aya imusong unang kung unang ile gigoji ngonyunguno ni iraya kito aguru mato gigoji nabas kongala kosu mo gigoji nabas kongala ko damu ga na iraya ul karge undu kito gigoji ni chichu kongala ko mami ginu moen damu gal tumi ngala ke tom ko maita na sempil ke seri to ste weka ke se ngun ko mo gitin re kongya tenga ya ke se ko ni taka sai uno ko to rete ga mun to ni mo garo ba no ke weje ko ngwe ga mun to ni la yidan ko ko moita we lo mo gitin ni be awaji dam ji aku berdoan kata kana gul tendo ngasih ngi ko ciraja do tapi untuk do cara na kuni ngi ga ngala antu ko ge tapi ge de gul ngi ge ge ci lana mata ge ya ate ge ko ye de ta sa kelo na ge ge ga ate ber de ni ma ji ti ne ni ni ma mu ri to yo ko ma ji do le yi zero re oke bur agi aki ya ni ni ga mu ri to yo no su ko un me gul le ore ngo wa to ti ta ma o de ko na gul ma ba yun to tamun aku ko yin ge ge ci yo ra pa ta ra ne ge pa ri ne ba yin sama yu ina tu dare jadi yo ina sama ara ara tu lo mo mo jamu ra di tu ta tapi cende u gunyo tu ta mun ta lo le mo tu to i no te te ara ya aku tu te ya dira ya so nya tu ti ta jo tu ma ja ke sama ra di ke tu ko ra tu dare ku ra ya no lu ne ku ni ko bo pori shu ne ya ki ta ne ko din ta ne tu ke ko ga ya ne ko kre se ne mo lu ko ma ne ke tu ta no ne ari ke ki ta min no ni min no ni min no ni ju sama ta mo ko ma ta tu ga ra ya Hello, no, that is a Louis Madu Curry. I'm a corner team and the never going to be that right. Madu could have taken it. You know,
1: All right, Tigongwe, get to give me to Limba Apomete. Nito Gnabo Star 274 Age. Nito Star 274 Age to go to Nugumalum. A ye gay gay to as Sikovic Goregi to go to name. Imagine 100,000. Eon, onion, whatever it's another Pometa, go big money. Ago Vikiricho, Awilimbanakuru. Nito Gnabo Star 274 Age. Nito Gnabo Star. A 274 age costo in the not any meeting yone imagine gogile di 800,000 imagine tikiti number 2 and tikiti no number 2 it costo in the igos in the not any meeting yone gogile di 800,000 eh ogine yani gogile di 900,000 and tikiti no number 2 omaje itilgi to not talking about star they just tikiti se gugu Tay the sticky di sick jo the you gin not any meeting yon. Jill get to not on the was star 274 age. Killing in 100,000. Tickety number 2. And tickety no number 200,000. Utingele tunga in your chinigagi. Ninguigin yen ingune. Inguig inye en ingune. Asema so man biki bo ponas go sonu jamone onito ke because of time ngele ngoda so man biki bo ponas aga ma jogo big line da union kunam donga sarta amma digiti yongo inyurchi gegi it star it digiti seguge gut kutu ma inyurchi gegi it star igilge jinyo so man digiti 100,000 ogita not anything or 2000 ne bo ponas ozu mani ali digiro aye gilge wenye nitong ne bo star 274 age ticket number 200,000 Mr. Tito Karibu.
2: Yes, jamge ara there.
1: Bye Karibu sana ready.
2: Kongo missing abunu chibu nya what? MVA na nyu ko igure bena. Ara bena de blanke tene gaine na. Kitana ki ngele wen. Kongandang iko sina kawana akwam dugu ga buron kugis wo won mogo ni jenga bisani to mojo go ko ngite ki wona go uno ni to ago no so ma jidin de ge itwangi ga lo mi kana dana myenu ago irai mi go tum gi gir kine to bo utitio ko itu na te ba gano le ki ngwe je blanget ko betito kubiche kipi tu ule nkondi kukibu hati kule kivono yungingolo wale kipi tonga lega buwati kata leke chang kubiche kipu nyawot kubiendi onu amu maagi yaga tu ugo sitaro nekipa leni maagi yai kitu ngole jegi chukoke loche ngari isheke waka hundi angole igiloje ni nanu omu wae ribote nate nabakari isheke igiloje ni che mami kora uangi tu ngate kwa hiyote umogi mami kurani mami wametis mami anu kigiloje jengi waje tiyone ako tuwa kupetu nate negeni ako ka tunuwele ile jebla geti liyone nu kula chane kuwa pisi ala kweta usuguru ato manjini ndige hii kuma umanga leke jangu nguni tata iwe kutuko mange ni nga elemi mangeni bi kuke jegi lewenin elemi mangeni kabatana ngu katana karge tuwa elemi kukiwa mdugu uchu abu ndono nita mwatebo wale ije blake kino obe aishiru kiobe kundi bache ninyon kiso majingo so mingotu uchoto uatore gemi u nasa retiseke yikite jeni mami yikite enu wakata nubari chogini kukinyo ute kwe kitu agenge ni miche lela hivi negenu kwa uono tenegenu amu tangi chio kwenye utawale tuwal pang etie nao kanalinyo mwaja aruwa nyumu nukuni etie nimi lega mea chwezi che kweswae nengi utawale tuwal pang udejira pisheke aki guru toye nkaundi amungi mtu pichoto aki unge kwa kama kete teko rike mingi che chepo loka asoka tari hako wa pichongo unu anuto hako ila kata kuti cheflange mami tebeko nywa ki we cheflange yoyuega atwei aki wego kako giri loo ani je biose ngora momiga
1: egenge
2: genge mato amubu kino tari bara pere kogi gigite je nyi bunya ni ko ndi gora nito ni nibo kuzie oja moti be gilale kingete gi kuzie ramu ngaba ka ndi ka meni ko li amogi o tv ko wi sie mut ki wi sie iba gigite bu ni ko marta tienion o inde gubuli o inde rangi amato igu ye gele gibane ndo kingo beti ordin we moto banwe matu hayo yiki agatun kunu yoti we ekuse si usa ina yusu ko boishi no tane ga na yiku ne kaundi ngale ga lae ni we am dabi ti we ubuo ai kwe mai ti ne gele oni sen kitu ago na yusu ngun ngale ga ne gemi ko mosi ago na e je je bunya ni amu gemi ta bu no ne a
1: genge thank you genge gadzan
3: yes jamge mwesiki warap terere
1: Bye bye, Karibu.
3: Okay, nafas ni kerigo ne jadi kau fit ke ngalalen. Aku koi ngalengap MTA, angalengap county. Jangan ngalalin ku nyarap terer. Kemas kelen jen kondoi cok tutul cokok kota aji presiden kau kenten kau itu. Aku irain ne kemas kelen jen kongkoi. Aku kemas kemua jen kongkoi mengi kapure te. Negata aji presiden. Aku kemas negata opinion li dah cokok kono ini. Ama jo ibn nafas nei nei ke nei kom kine tap ke ada president ago amwa ji jana je joge ang nei ni gap no i na le ji ang nei ni gap me tam ngwa ti le ji mami ji ke le len wan tam ko ru ne amma mi pen ji ke mu ha ke le len tu tan en di da ta di da ze ki mu ha ke te ba president nei ke ke le len ne president tu tan ago ke tu mi tan ko ando in de ko wan na ko mo gi tin do ya gam di ne jo ne ba ta ya ne ki ku re je le zara bla ngan ye ya Agin ne amu aja ni bik tu kalau lenje, makin lenje koronan dia ni jangan mantan ber. Cuma tu waktu ni tentu kukiya aja waktu tebu, ego tebu. Mujum bagin ne, ko ngaleki ko makin kalau len koronan ne, aku Brighton ko agen agen kondo. Agin ne cuma tu jangan suas. Makin tu ni ki agak tu kalau agen aja ni le punge se. Ko MP tu an alak cemo isi ni kan tu cemo isi ni kan ku akil cemo isi ni kan perjuok kuwane ku mami tengah muka korun mantam kondo itu waktu kulle cemah tu ku tebu itu kuge alak itu jadi macam cemah engkun ku kondo itu kuge macam macam aku korin nafas korun kondo ini nega tebu esih dah nega tebu esih lelen ku macam ke UFN pilih je tu kul cemih tempat kori sejauh ni agit cai ku kara aran ni Ini lenje kelab itu tamnyangku buat tem ya, tuku cuma tor, tega besar, cuma je kita punya resources.
1: Jangan lagi mungkin,
3: jangan lagi abang dia, arah terer.
1: Itaroti itu je.
3: Gamun, kita aja korun presiden ni, gap kita aja presiden korun ni, enul ni, kuma mam lagi aku bayam dia, aku bagaimana? Lagi ni nak terer, jangan lagi abang kotik. kimache kemwa sini nne MP nebo Notik PC sike keneshe monyu
1: alright but a question kago apologize ni
3: yonga ajija yonga kamwa PC enga na metara terer kule interem nyangu lakini kanyoko taren ene bonkunu kongolole kora ene bref kamwa kora kule kimi wantam jomba jisho ya nikote zia irae ni nipo chupa so kuri yoni tare vro grami ndeti pika abzote kunu unyu kipta ya
1: chesho Alright, ka apologize vizuri kasa sa cheng gole ndere mnyangu uga kole pole ya baga yen raise wanga mwagu guno anetake nyesi mwagi mwagi itake. Alright, ino tunipo star 274 asha wakani Mr. Geoffrey Mutai ni honi nito ndipo star 274 asha nito ndipo star 274 asha etikitit not again number 2. Alright. Tigitit number 2 with Augustine. Not again and never star. A 2 a 74 age. A tigitit number 2. A digitin on number 2 with Augustine. Could not only win the ag 100,000. Tigiti number 2 go not anywhere the aga 100,000 aga majiki to kidogo tu kegas kilibi not anywhere in room mama jesi tingoleji
4: warako mbuchiko
1: alright mhm
4: kama wara mwa ale ya no itu go no batu go bye bye no got dey go mbara ah bye bye ka pisa mama jita ne go na ndo zo yi ago bye bye warako mbuchiko kwa baya tanga lepsa kio kasi sisi kisikele ndere mnyangu kwa kitu nisile ndere mnyangu kwa machi amuachi vika hapa sisi kisikele apika aswa sika kini alenji ndako suti ngaleke wa mwa kwa mwa wale kwa watech presi janore tekarani wa maana kwa niya kemi kwa ikitio kine kwa mwa wakwa le one time lakini kape kitine kine kwere mwa one more time amun ko ta agenge kileng tiyo in agama dagi makimi one more time ka be kinun ni bin 2026 or 2027 ko ka be kinun ni mache one more time oi bo yi ni ko tin da yi so
1: te ya rai jama mo le ga seke tu linya na right ge ga seke tu vizuri sana. Alright, I'm going to muta any on go to muta go no dego sig to go send any angman ki go to not never 100,000 good kutu my tail digiti number 2 my friend nitong the star 274 age digiti number 2 digiti number ta digiti number 2 amama sile kasaru sige kama zaru sige ngele radio ya jib ngagi ege gut kugini go kwil ge mwa go kugini go yes kama mi to say dai non mami to say dai non so and this kli mai non mama si le jiga ba sige no alright mutai karibu
5: jamge nza tere
1: bye
5: ongwe na bazi ni go no no go I mami ji ne mo ege ara tere ge ble ni glibinda ngalo le mwezi mi o ene kwa mwa go lele nimeteleza ago ka apologize ni ago ka mwa kule ka mwa kelele one more time so igere inara terer chonga ya agenga mure ita uga kwa apologize mwezi miwa mungkaba iba itman ka mwa kule ora niko iyo tuweche nire ugupo kwa nge ago bora ango mwa kule mwa kelele two time kwa chaba ita ngelepta kuhuna wanito kuhuyo ni chobo ito enji tukul so kima ke so matkoi ka pikishu owe gera rap terer nam jim bi kit nevi yoto bi eta choko pa mwezi miwa nguno gombi barak boy boy ye nyuan choko ma kuma choko pa nam jia nyoto kake hit gilipi na ono kutkap ka shakwa keli oi tukun cha change nyo lakini ayo suru kumwa ne kelele ni chobo to terta opa keli kangman ago in dakwa palo jaise mwezi mio magele ngora pongezi ya muniwe inende kora kate zine nyine zikai kwenye president ago isoti koe ka inende nika in nika infoite ni ago inende kora nika mi protocol kutoche tae kai go neke ger ngale ka MCA koe in MCA nipa nai wad ke guren kipchirchiro no ara terer giba isya nya kine kipchirchiro nge nyine ta koe kita kegere loba ya kigeni kita wo jijire ni kabisa kwa tuku nene ni umanai ni kyo kira iye kita mga iki sekta en MCA yang kipsanoi lakini ndaki kanyo kukuna tap jijir eje kuku otawe diya kine ayin tame take lakini yara terer kipa kwa sisi kaya jijir wei ni ten dispenser ni kike tiene nenyu ni baibu ishe ka peke kike baljingwe nenyu ni tangi ta peka ambure itano na kike chao ni tiene to maguro ni migab kele indi kuki ya tebe na lezi amune suku mwache bokse tukuchu kuki kulea nene tebe ngapana ini kuatara terer any project niki celebrate ni encounter government nipo pomer kuche wawabu rafishe kuolpa kabisa chongi mwa chupo ukweli inge mwano kele kadewe rafishe kuolpa oko tinde sibi Facebook nipo governor nende kuki mwa kule mi opportunities akule kuku uolpa rafishe yani imagine ani ravi zetu yako tere, chombo ane zetu national government. Kuni yuko vingi bon. Kitu na tev and public participation, niki kitu nda yeso hati. Atebe and CEO nava finance, olenji. Amune zo muawech olenji le kaba wall banku. Oni checha yako ravi zetu vingi bon, miano. Lego lega kuingol, kolego kuingol japa national account. Imagine. Matinye definition ne clear kwa lakini ndiyo na rabisi ya kiyo kabisa vichu ikere gima kwa ya bari cho lakini kaa kufari di kike miteno visu kabisa cha ongi mwalo wale jiva ukweli hapa mieta kine kwa inya kukiru kwa mwazin neko tinye power na ongile le kwa kwa mwazika vana kaini vare kiri kwa chikiru wa bubu kizini rio kuburi ne watango wa ine vinyo kwa onyulke ya ingwenji rio kwa kwangeti kabisa tukuchu ala tere so ama cha mwacha ne MCS chichi wate ikere ndaamba ke birgura age yai gasi ko garon ko ne mua age ne ko le ne ai ko bur ko taw ko baisyo ni ko tere abar taw ke ne gi ku to ana mu na no re ne wendi che bo eye go ya ore ne wendi ni ga tu lo ni nyo ne ko jutu ga re eye go ya ore ne wendi bo ro bi chir chir no ton mca eye go ya mo gi bu ne ni me ja bo na ngu ngu mca ai zuru cham na ngu nge che na nge te bi ge so ngu ko ko ngo mi sing tere
1: Ikenge, thank you sana. Ale jovri kwa sabi kwa wange msi yeo. Alright, miti nwa mama, inguchi miti nwa mama dane mbo meti. Alright, kerwane, na mwajiki chwa kunini. Iye legibo isi, iye, Thomas Ebsonga, agwa mama, inguchi miti nwa siti na wego. Ikaribu.
6: Changwa rafteres.
1: Bye bye.
6: Ingo kwa mnyezi rafteres, na pasi wako non, agi, kako hapa la chanzu, mpi, na paso, kako kwa lindere miyangu. Oh, aku lagi dalam yang aku kau gigi gigi le bagi dia nyawa siapa? Aku lajar ni, oh oh, baik kasih mana dah arah. Tapi, koi, ibu ni gigi aku bawa ini kasih tapi MG. MG ni jadi kiper samoa cemur gelat. Lepas tu apa nama tu beres dia nak kau samoa cemur gelat. Lagi ni kengono nak kau nak share koi. Kau lagi jauh tu MG ni, kau lagi jauh nak kau ikan arah kapas. Jauh nak kau ikan arah kapas. Kau nunggu aje. Alangkah apa kuske kangkara kalau tu gelat sih bukit ti, tu bukit ti jalan. Mau ni jemur gelar, tapi ni orang negi ya tu jemur gelar. Ini kita sendiri kindo wujud. Negi ya kindo wujud. Ia sekarang ni jadi sendiri kindo wujud. Aku orang dari jauh rumah juga mana wujud si jemur gelar. Kau ada meter asalnya orang jor. Kau di tanam dia ni di kara 4 kilometer tu wujud lain negi jor. Kau ibu tu orang aku tu kau juga. Kau ni orang ni juga cikil lah. Ini ini lama ni orang terer. Ani cikil lagi lagi lagi lagi ni kerap. Kau juga masih ni kerap. Kau esok itu tak mal. Aku mahu kalau kemas jawara na aku mahu tu bawa pura. Tuh tak tu nanti nanti kita esok itu tu tak pernah kau. Aku kemas jawab kara. Aku mahu beri pura. Tapi jadi ni mahu elok kemas jawab. Mahu beri bawa pura. Ni orang kara. Yang orang tu ni orang terer. Jadi esok itu kau mahu tu ni kau ni cipta. Amanyo uute
1: ogi yarai tigeke
6: uimite ni adora jara dere uimite kedit paragi ya i jemur gelde sege mi mami gumi medio nen
1: in digitit and number 3 tikiti no number 3 gagile ndo bae not a nego gitugostene ne kelenjin in tikiti no number 3 iwendi gitugostene ne ang no toge neva 75,000 amache reply in tikiti number 3 tilgitu tikiti number 3 jino tene miten yone ngune awendi olimba kericho Kogileji ni tangnebo star oh eh gamme go liano longa guru genye Kogileji gitung no tangnebo star 274 age Tigitino number 3 amaji gistange na ni tagara kasana all right tagere go gigile ngi tarap terer all right kidogo tu gigir gi tegione na mendi liba kirichu county enore no tenene gene
7: enatin daniel
1: All right, ghost and ne amaje itwalu and digitit and number 3 amaje itwalu and digitino number 3 to ghost and ne agebe mbaka all right goroki dugo tun nitang was star 274 age all right gana go jitage nge yongi girwane nyona getownen bilatu en olimba kiricho Ogile digitino number 3 iwe gitu 75,000 and ore not ngene ngene not was time 274 ash and ore not ngene gara karibu sana bilatu
8: kongoi kongoi kongoi kongoi pasta bilatu la gili tini kongoi welden don terer gine ke ki ma lekkara da gara kafo kawen amacha moye bi jambo meta lenji pole sana po yote kama vai kasir moen faite con decir moen que te tu na que te tu pague na que te tu ne na que te tu no montan la así que cararan tanga na te o mi mule tangi le ya que ngete ni gorongo o mi William en ata tabrang limbe que mi wanja gorongo bra mario que le voy a na ngeño berurisien voy a tan ngeño berurisien o berurisaj que gase nande le gas ya sé que digas que le digas ya sé no grupo que copa tap con le digo que le mua algo así ni me mando para leí ves que alguien que le ves ay yo quiero decir algo antes tú para que mua no ni que mua se ni hace ni mua piel pues le ves que alguien que le ves que le ay Among court of Bajun who qualified to repin. So, Gilin Ponges is a bulletin, two time aggressed. I go to Sandia. Amata Male, Tabarango, get it to your mong and I'll bet you get King Abana to go out of his cousin, you know. Angry to go on you.
1: MZ,
8: I want me. I want my cane in. Well, the dead, Ming and Legalache, the more we do, the Jetam, why? Only get one line in there. Well, the president, I'll take it about in Elon Tianin. Ana ne bicho kola bi gindio kola gawe ateje jebunyo aga ateje soti aga nya ateje ngericho idare si lebo ro giot million pokol mut te ba londian ak billion se si te ba gricho taw nyu te te gere baro lenu o gin ba mar no tan ge ma te ge gele kara de pres tenin mcs anya goro o ma se ge ban ne ge ke jo bi ga abdul wa apo nge sari ni bwana abar gi wa nyu ngore nge nyu te kwa ma ga bleta igere On gera nyem si ezi tu ke tu kan tu tu gen non gib non papinga na babu na babe gen tika na pande age tu tu kan kabas age tu tu kan kabas o te vire tu tu gen o te vire tu tu gen aso ko ngem mata te ko bangwe ko bangen ko gen ni ko ngem tike tili le mulel be mc de ke tili le mulel be kwa te mu te go ne to re te mo le ba pa gi lo su ka bana pa gi lo su age mu age le ko bande Pungkin saya naik kalian nonton. Tapi saya gitu. Kalau kau kena mabit kerana wakat ini nono makanan korang. Lagi ni rusak apa? Nyobir gerisin.
1: Also, me no will digiti not an ung aqua tigiti and number 3 nitong the star 274 age tigiti and number 3 to go to name a digiti no number 7 tigiti no number 7 kugoning gora any honor goning goragi to agosto name a 55,000 agir all the meeting come near bisa delay notong the was chill notong the was time 274 age I reply digitit number 7 kwa gileonji tage tuwele nega itil digitit number 3 ingewege nenye agibe itil digitit number 7 lopo tikabisa noni toki tukosto nini agiguo nini 55,000 so jil gitung notong number star 274 age digitit number 7 digitino number 7 kugunin 55,000 gutingile kange til digitit number 3 wegene mpaka digitit number 7 yonito yemi rabisa kabisa kitoki mitengiricho county saituti karibu sana
9: asante sana wendon derer gongwe missing kabisa ina fast note nukai kunon ako wiku ngungwe kabisa end programming again tetu tetu nota ni kwe katika itukul
1: mm-hmm.
9: So kwa yin kai maa kikir ngaleka pin county at county forum kikir ngaleka MCA
1: yes.
9: So kuku man kuhuye mwa ngwa tute tu chepo 2010 ko nota ni kikwa chintam jinet kelewen chitane kuren member of county assembly nota kwa MCA
1: ne
9: kinge ngele one of the core responsibilities alabaishye nino ko oversight role act legislation in county government.
1: Mm-hmm.
9: So my tell Manuel Derenile, why those I by issue Nikwa con do it to touch you wente. Mama chota dwellen into my area MCA, but amateur angalalen generally performance act by shit near our MCS and county level. So you know much amount of the region, most of the MCS, the current and this administration, Nemiguni, it's like they have faced their responsibilities. Amun we have recently, and that is currently a big strike, not an over nurses, which is the sector ne meeting within the county government. Aho niko nyo lukopa all the MCS in county assembly. Aho la ngalangole. What is not happening? Ala negi ne neka testa isoko bid kuma meet ata gitari yagasi. Niko committed any legislative work. Then you look at that again as a county assembly, but they have not mandated. In your Kunana, then you retain an MCA, Nisungugani, Agunugo, Kunomi, Kugatin, blame game to the governor. Yet we tempt Gumo, Mamita, any legislation, Alamamita, any budget, Lenin. We have passed and will get proven as a county assembly. Asoka be to retain Kigir Gilgamsol, Venente, issue committed. Malek Abkirichi, and get to the challenges. And in your in most of the dispensaries, in your world at Nwe, Mamiten in good state. In fact, in the last two financial years, we have not even seen tangible work in the time, the budget of MCA. Meeting infrastructure is seeking a stage for the last almost, this is almost the 10th year.
1: Mm-hmm.
9: The Chamo Un World of the Red Ole, there is an ECD center in my world, Niki Gitej. Up to now, Kuto Mukai, Kebago, Kobra County Assembly, Kusup, Amun, they are the one. Oversight, our check and budgeting. Was the project which we approved in the county assembly well implemented? A cooking of easy.
1: All right.
9: What the project get Mogingo could call you to contractor, but up to now, I Jawai from Guliva, a Mominko from county assembly, then you will not a quality of missing yet, is he decent and could commit in a sensible country or Mogulli. What is still to overtaken?
1: Allah,
9: maybe a sort of it could get good, or talk. Aya kita kena umu iso sao tarawelo derere kuhin kinge gele ni tebara poisonik ata nafas chebo poisonik chebo gisire lokyo in counties ko it is a pure mandate nebo MCS kugir kwa lekoye balance kwa gini sir ki chebunu all the words alagabun kumaswe chukul chebunu chebo county but you find to some level kwa lagele mi poisonik ya gisire lagine mi bitu magi genogot alagumma naibi genwadis kule kwa gisire mwa anti award.
1: Jamga
10: well don terer.
1: Bye karibu sana.
10: Nige ko nazo bit kiger ngalega. Tugun. Ego ne kiger ngalega counties ngalega bo bazai. Ko ma jo le. FCS chebo giri chwa bunu giri chwa won. Na ko ne ra kors. Ange well don terer ko yi. Ke ga ngale ki ma president ai. Age ma che ke ki mo ko president amun ka anyo ko ngaira. Ko nye pi ko le. Ki ko bora bise billioni je te ka le no giri chwa. Ak bi ta le je tu ko le bezari je bo giri chwa. Lakini ni nyoro kwa tabu mami giri chibwana well don terer kita nami kwa MCA jekiti nye kukinga mwa mbezio eni kete siyo rito ninyona tole jim pichu kukinga ba kuruja nikaka ba kutaba kuruja kita aneta ya nga ba na aga sikiti tukul jekia ya well don terer inge kumye giri cho ileko karasi bitali ulikonya tukul paki kiri ileko ya tata wa petuni kitaki peki mandamano ya giri cho kwa mateke wa mandamano amungi kial kums. Tapi ni ergo mnye na ilagi wa tarimpo itaga olimpo longesa kutko nyori kita nebo kamsa wazio negi buarge nejamku negi alugu ibjumaru kubarge negi ba ije longesa kumaba ije giricho pamaja alene pamaja amga wuni alene ngalaji gerete sata engiricho ko amugi ko asin MCS a security agabana asiko bichamis buana welton dere kwaseret mwana inji negi birgura pamaja alenji kazi tabe MCS wanyo alugu ae oversight. Kita negitinye, ikere pa itu pangeta 2022 baka 2026 zunguni. Oro tinuwe kipo chepto roriye zerete duwote. Mami ore negi ngechapu Elton Terero. Koki kwa kike pa ofis ketep. Koki ngetep kile nje pa kike chapu orani. Kutke invoizen in 2023-2024. Kwa kwanga nyamun ore negi nge kike invoizen buwana Elton Terero. Kwa mami, tuwa mgechap. Ore tap gipsonu, paka michingilwe. Kwa macho olein. Amun kakitinye uchumula amacho wale raiz kwa ronga taga tenga abzo ita kulimbo kukwezi amacho amale taga ngeet kondo ya abgericho iwe taga ngeet kondo ya abgericho kwa matu kwa mtu kuko welton dere taga weta kongo ya kondo ya matu kwa ito tuye ni kwa pora nukwa po wametamu kwa tanda sase dikbarjo kwa macho mwawrae ni kwa kira mun mata and child hospital nye mwame
1: alright
10: kwa kira asempu nye kikutu ya chempu wame mataro welton dere kwa wakwale na milita yenge awa wakwe raka naye wale haka naale kiko pari kwa rabi juwe po wame kusiri kericho kwa macho wake suri nangka para arabsike isi amacha amu wale nye leptako uteresa ni tom kubeka roe kso mmoku kukibara kwa ngalali chele lemete nulimbo kwa noi kule rais inasaiti hata mulaya kwa secho amka muwe one time ngalega api ngalega api ziwe kwa kwa teresa ni tam nge lepta kwa kikile kicha po ito nge lepta enji ya ketukuli kikile kichumdoe ngereru utama kichumdoe ngalo kwa baate ngechikata baita ngelepta
1: alright
10: kwa nyoye tafkanu wako zwa mbizi nyoye tafkati kema chike nyo chikati hako tafta chicho wako kumire diyo nili oino well don terer
1: yes
10: kumuwe pisi sike kule tuta wako kaporezi yet kule tuta kikile kwa macho watake mbiga advantage hako chika wako yese bulini mae watake na advantage kwa natin kwa amunga advantage chita nipa raka PC sike
1: alright
10: amacha amuaga na wale ngalecho wanga po PC na kwa kusua mnyo tapka siyo tware uwa amacha wale pika abo met amacha kutio soma wale utware tej uwe kwe po hiyo anta nangubare kiblogo
1: ege thank you sana kongoi
10: kutuwa rabo amani nimo
1: chiku kongoi mizika na mbiyo wata alright kongoi alright jipu chuka ulimbo naroki aganya atare nbo meti chukuno nitoke ago le jigi tu not the was star 274 ash at digitis in number 7 imagine go gele ji 55000 gitu was to nene 55000 ku jigu gitu ge eniona nito ge ne was star 274 ash at digitis in number 7 matinge ge ji sang college na ne 55000 adi 55000 ku jigu gete til digiti no number 7 kutogungune Dayonengi tung notong nebo star 274 aj agi reply digitit number 7 digitino number 7 iwendi akjeb kondet 55,000 in ngune alright jibut asawoli mbanaro county karibu sana
11: samkwe jambara tere
1: bye karibu sana alright pole alright agere gato ben my network pole kidega tu see where we are on it again pole alright agere gato ben my network
12: there are 21 participants in the conference
11: ko vota le mudu ne piye tanga ba me no ne ne la le bibi an le bibi cho ko ta ta mi ki tugare ko ta gara ara ni to ba gi ko le sambi ka ti wa ta ta ni ku to ba ba ro ya ku ju ko ya ji ji ni ba ba nga de ni se ni ni a ku to ba ro ni ro ko ba ba nga
1: yes
11: ka to na ara ma ni ara ko ju ga ni le ko ti le ga la ga de ji ngoba akete bogo me mutiri bolo lenga la abso joge par joge kwa ngale ki nana mora me jumu a bizi me ngile le ganya gate ko otare ngora mugo suru ga bizi borana na mane kwa na zo bote tani mo ma so ko mugo suru ga bizi e ko ni ndane ko to me urtu jale ko go to di presita ngi ne so te ki ko ga pile ko kan to le na mugo bo to le bu te ki te ko ga ni nunta ni ora kala ga ran gem disi de bay ni go ni ma go ko mut ko ma go ko ba me ti so ti gi
1: mhm
11: mun wan dingi ko go ti sai ni ko ma go go go ni go go ko ba isi ngori ti ni ni na na mwana ni ku ti mo me ge ka waran county a ge mo ju tse ko go re ni ne le ba so ti tri ni na na mwana a go ma ma re ta ta ro ni disi ni na ga ni hera ji ga ma ji go le ni ni ga ma ju ya ji moji ya majine so ngale jongala le bizi kolas mago wala wanta medine da ta mane ba presite elenga jili ne na dire kwe ni wanta amu ni gine kito amu atero tsi na na mwana ni na ya bizi ni wo ano bizi ni na ko wango pe ne to lo gite le ni to to ne to to tre nta ko ne to so ena ne amma chege ya tibi ga kapkele aki Aku yang cipi kat bandana, aku. Aku yang di sini, ini tu. Ini tu aku minum ini tu. Hanya lagi abg ni mana tu kalah. Kau ni tu korang di sini. Aku abcay kau masuk boleh lele lagi baru bangun lagi jangan ikut aku teringin. Kau ni lagi mau ni cuci ni tu. Nana mana ni? Wah, tegua lagi mungkin mau lagi ni kerja tu korang ni mau. Jangan ibu ini dah beli apa lagi mau lewat tan. Aku lagi nyuci kat. Ibu cik apa ni? Kau mungkin beli cuci. Wan tan ni nampak begini ni dah turun. Kalau kita ini tak, kau tu boleh no, karena beri, kau tu lagi.
1: Kau tu lagi. Ini kau lega.
11: Kalau ni,
1: kau lega. Kamu lagi cukup sahaja nyonya jawab kata. Alangkah cukup kata
11: lepas. Kalau naik muka ni, kalau kita naik tamu kau kaya muka susu.
1: Kalender mian ni lep.
11: Wah, kau lelai ni, muka lelai ni, so macam kita buat apa ni? Somen jeng kita buat apa ini ceramia, tak mana kita sabi? Bagi somen dia, bagi somen ini.
1: Okay.
11: Anak aku cukup.
1: Okay.
11: Somen ini orang itu nama somen ini. So buat apa di sini orang itu ni? Tuah orang nanti jadi semua tuah itu saya ceri. Amu kau ini cuci ni lekap tu tu. Kau ni korang kau ni biar dia. Kau ni ada tu dia nana mu under ramai suatu guru. Kau biar transfer mualim mulu minta mu suatu guru. Kamu kau ni tu, konde tapi sekarang development jawab sih dia tu 10 million sebulan tu. Kau kau konde, kau ni fikir macam kau ramai ni juta, kau kau beri transfer, visible, ten master, untuk banyak anda. Kau kau beri, kau mana macam apa tu dia rasa dulu, kau ni jadi kiri. Agak sebulan ni kau tu kau tu beri tu. Macam apa? Kau beri transfer, kamu nak tinggi, konde sih dia tu, aku macam kau ni ni tu korang kontrak. Kamu mana lagi aku parti tu? Ah, muda berubah, nampak sangat kiri. So, nelayan cawe prinsip apa makan ara? Cakap tu pun kau mahu yang begini. Macam apa nampak? So, mahu yang prinsip orang tu ni. Kau tu kau tu nampak? Agaknya tu KJMB kalau kiri berapa ni kau cakap? Agi tak kita kira kalau kau kiri itu kontrak. Macam apa kalau kau kontrak?
1: Okay.
11: Kau kiri itu kau kiri di kiri kau kiri di kiri. Kau kau ni tu nak kau tu jual ni tu. Orang tu kau mahu cipta kalau ni aku tebenan.
13: Okay.
1: Alright, Barbary. It has been busy again.
14: Yes, there are. Ungo ye nashi manage ko naong kapitan bato tabra ina na liga sa mami mo. First of all, karong ama chom mo ungo ye vice of the president. And bondo ju no protocol sa bisa sa ina vice of the president amun. Yesterday ko ko na naigam si ko ngayon cap queen airstrip agaya all the way to Matagal Hospital up to the Tegatuli. Today ko ang nalo ko gir barako MC ang gamuray ito. So ang ito mga kung mga bisok sa presiden na mun. Kaya rin na isa na nang grong kung magiging naray si Kiga na gil na ba isip na yung barbaro ko une. It's not very easy kaya kung ni Indo as MC na ba bisita presiden in ang grong na ba presiden. So basta po ulgoro ang ko yun. Ayo ko ako rumita ang alayju eh. Rap pere.
1: Yes.
14: Ama chibi chibi amagi tagayang. Chabiyan na ba chab grong na ang gamuray ito kung mamina namin. Chabiyan na ba chabiyan bito tabrahin. Oh no, lagi dia cikai yang betul tapra ini kalakan negar lain kan cebu sokut tole jani tole tu. Agar ni kita tu negar lain man, ni cebu sokut kita apa cuma agil lepan, orang lamai mampu ulur dah. Di ni cina ni mutu cebu sokut apa sabkau di nampak sokut kau tu mili lepan. Kuma orang ni mat kuri dia cebu sokut api kapal lano ni betul tapra ini. Uang kau tar cikai on, amun kau cik tu lari jini negara. Kau kau ni topik negara orang konsan ngapau MCS. Kau MCS kau lari nyawa mau kau ngalol ni kau negara MCS. David war ketinya ngalega am nomination next year kuma michi leto ke saru kun kila mtu apete msiko yake kila mtu apete msiko yake hakuna haja kubembeleza watu kama haya kutokini yako nor kugure na tyo nyongo ria mituogi menjeru kutokini yako nor mituogi isitunia mengeme koiti safu yu hakuna haja kubembeleza watu kama haya eje go kibure sabia kimia graya giro na tu bembeleza watu kaya ba nomination na rata ba ya wirtani waka kuiga leche ba ba gaga kuma mate nyu irche chogi me kon nor o me nyu gai tore ra ya en nyu tu kuma tege mo nge man bo mi gi tore ngala le ngele ka ki tabem si es kusumu na ta garo ne very special ko ba sai ko ko me ai ngale ga bo ba sai ko me ba gwe tu ki ga public participation ki ga ga tebar di CIDP ki ga ga tebar da great the development plan o my chot on ground o my where in so ma tere it is up to you nyu ni mi mi ai si na na tare ni to tere ra ma ki ta ge ko ma ta ma a on all me thank you partner the president eni Namu wakse ningkuni amun garon ke mi boita namu wakse en gimi kama sta boita en garon age mi cheza namun mi ole ma tar president asu kwa president gara gara ke wega ni no libache bunyo kunda amu wakse amun mi bi kwa kama ka ne ngondo ichu kunda amu wakse ni president kwa ma ki tewa nu tige nji tugu le ngondo ichu le mi ne gile amun ko ai kro ne ngondo ichu kapsa ko ai kro ko ti ba chera ba ti ba gaga ngo gaga ame akuna ta kubembeleza
1: Alright, okay. Mr. Barbary, not to never start 274 Ash. Gosto ni not anybody to go to be gang man as again to Jim. I go and meet to never start 274 Ash. Kogilin digi to go sonny, imagine digiti number 7. Gumalo in Gune, and I go to some of you to go sonny, Kigiri on it again. Amati til digiti number 7. Gutingil tunga in your chinny gaggy. Gutingile tunga inyurchini gegi Nitong nebo star 274 age Tigitit number 7 Digiti no number 7 gitu kosto nene Iwendi at 55,000 Komu wauna newalenji Tigiti no number 7 55,000 Nitong nebo star 274 age Digitit number 7 55,000 1 minute ke baje kuno toke asiginyo Jesus go subinda alright bye bye karibu
15: mune tara tere
1: inge this time mami
15: go ngoi ga pisa ina basi ni gori kuno eyo ui ga si te ara tere kama se marmori ga pisa Ingo si si ka bigen ere sabin ingo si si ka bigo tumi re sab tunga si si ka akyet kendos kubare wanda manango lele nala in ko chang get kendos ana chang tumi ro te si si ka ama chang ano di ko ano indagi ko buanga ako ay gasi ko si si ko na miandi lisat kenu Tiga tajam kat kianu ni, mana gelang malon, engkau mahu liang kau kian lah kau lianan lah. Apa jom malon juga aduh kita kumi, abu angka agengan lah. Aku jono mau itu le neang ne negiru ya. ngalekab keimwa akobo MCA. MCA sitiko amin ara kwa kwa mi tembo ma. Kabana nenyon nguno neu barcho. Kulo ani nyongo mtira abisi ya MCA si. Ako yonji na gengi. Mami denga asit kiro. Ene si gene kakimut wakirwoso in araterer goro digere nyumbad. Kira tau barcho. Kira tebe tu tau ino.
1: Alright, jikon kai mami.
15: Mekere lemi aku brasa ten. Mekere lemi tena aga mtia si chuta. Na nanyo naro. Naro wakil ako na kandran milyo. Otire magikere chato. Ako chamis pichumba kamwasi. Uyga asit.
13: Oiga, see. Kita kini kat sini tuan tuan nuan tuan ni, ada ini kita yang dikir kuatin gondoi tu, pisang hilangun, raya je asalnya kasih ke lenci, jadi aje, kau unne, jatuh pot, nungun kau unne, unamu ay presiden, orang kamu ay bici kabar, ni mami payshon kuame, kau kasih payshon nuan tuan terus cuba umu ay presiden, la misyak ya ni kilometer, cakap kawaran tau no nuan tuan. Nimne ma tarencal hospital ni ubi otot. Tuh ma boisioni kiotan kara cegi kiti ni ge engko ni kiot. Nge leu parcho gitu itu engke srita alinit kong. Kuto mana tengok panawel dun. Ani kau nti assembly. Ya ni nemutan teksi nemi parak panawel dun. Nego wapres ten kot kamu lanjut nuri kiotan. Kau ma boisioni cengi aje ni panawel dun. Ya ni nye into boisioni cegi oye cetok no tinjelap kuen kau mau nyaksi. Negemua gelelen kondoi orang cegit lewat ni, kami ni semua tebal isu ni ujuk kondoi ni netoror nau nonton, ya ni kau ni tu orang nol, elak aje kotor gini putih tu, ya ni kau jangan mati, ya ni kondoi itu macam ni wajib lel, kau kira amu awal tu nol, tua jauksin ni kong, so itu apa isu ni, kau jangan mati, modern market, kau yaya tetap presiden, ya ni CBN, indonya dua sini gue, kau nawel tu kau yang kagora entah orang ni kau gue. Amun esok makin terkuat indonya netral dengan gue kebiasaan enesu kami para para.
1: Amun aku
13: langat tu dengan dia Ben Watrara kongo misa.
1: Ege Mr Ben limba tergaga Lina Smart ini mana rok?
16: Jamgue betul dengar.
1: Bye garibu.
16: Kongo misa tu mula Lina Smart ini aturun enesu ni kemasan bawa saja.
1: Amun
16: buat sahaja saja. Agar kami ini sabko minum murwa segera agar kami narok kau.
1: Yes.
16: Hanya tinggal daerah ini, kita boleh kita rupa MBA je kita tinggal. Hanya tempat ini kita yang guna cara jual semua. Pergi ke sini nak kapan nak kapar kapar mandu tu. Pergi ke sini. Saya kerja itu kerana kapar mandi kiri MBA lebar itu naik. Kamu ke sini agak MBA ni kiri MBA. Kau tunggu awir tamun. Mau itu raya ngalai kiri bagi mui. Dibalik ini kita guna jual semua kita tu. Kau bayi je nanti jual semua kita. Kau di lalu jauh je orang school. Kau nak bukai rambut. Ile mami kerja cek sebentar, dia kelas dan dia kerja tinjau koron.
1: Anak
16: bukiri kita bukan nonton. Bukan mahu zaman nara mahu berlay. Ia agi zaman, agi itu rumpura. Ia itu rumpura mahu gigi lano kami tengguin. Anak aku apa tu mama kami kerja kami mengajar. Ama agi nama tengguin juga kerja berbarak. Hari ni baru lagi rumpun nara mahu ini inwell terer. Kau mami baju ni tu lagi bukan zaman. Aku agi nak apa nama? Agi aku agi gerak apa nama kita tinjau koron.
1: Kau tu
16: mami baju nara mahu. Ini boleh juga ni, amma kapan nak guna? Anak milen jauh gunu, bawa tu tak ketuk guna. Kau mami harus dani, anak milen ni jauh tu.
1: Alright, jadi okay.
16: Sebenarnya amu guna tu, amu guna. Amma teri ke jinjai negara guna tu. Amma zaman ni tiap kali kerja nol, tiap kali kerja an.
1: Kau
16: mami kisah mama tu keluar boleh je. Amu keluar boleh je juga tu. Bukan aku kau guru miss kerja, mami keluar tak boleh juga ketuk. Amma kekiri nak kerja kerja visa ana, tiga nak kerja visa ana cuci. Kau tu kau itu bejima tu, kau ni mungkin ni ke, kau ni raya. Mau kau ni mana lejo, nara ni.
17: All right, Gongoy, Chamonga to get an auto girl, a champ, big granny like a bisa. I go, me amujito, I'm Jibijan, too little to go to the name because I'm talking to the was like two to gain. I go, and give it a tag, gail and up there to my big Ajab Gondet. They go to get one, a so called get to go to the name. I will be John on a chang, be your doing a lame between Bran and Lenny. Kungwiki to get Augustan and Nebagana go get it, never at it to Tinona. I go get it to Gustanini and not to Neva 55,000. Congratulations, Bijon. This up Jimara so money because of time, Meros so money Bijon get to Gustanini. Ain't the A not to Neva star a full 48 as Neva Wiki Nanjone and your town in Bijon go get going to Kuaga. I go and your town in Ujamangi to go on it again. Cassin Jagget to Utingle 2 minutes to get game. Any good to go to the not on the star a 448 age. Otinday day go second one get to go to the name. And Dagi go said you Angman get to game. And Dagi go said you Angman Omajigi Guni 70,000. Any good to go.

0: Haya, Agasti itaga tuko line vizuri tu. Ini nguni miten kago toige ya njugo mwa uno linjini kwa kagit kasarta nota nene kasarta kutoa uge chege gure happy moment neyo mwego une utimi ochito omache yat icheng agere inge nile kakita une sile kata agere rai ni ole Cheng chita bukisito, mi te bukisito nenguni kope ndibike ak 35,000. Kuna buks hapo, netise tago nyur chikoto wanege ure maselin. Okay? Koto wanege ure ngonye maselin. Benson. Mi kibet. Mi tena tenege ure koske, mi nege ure robot. Cheng chita bukisito nata netinye 35,000. Ulona toche jago bendo limanda ala ten meseta bo isheke. Cheng jita books noto nene tinye pesa 35,000. N star 292 hash. Yani, happy moment eh, kuminiti isheke tu teno, negit 4 minutes kitio. Ana 5 minutes. Chengo wala kse bookse si chogo lele, kumiten pesa nenge tu ko constant. Tiyenge kitio gile kasip kwa, nini otakene kukure Johnston nekwa kwa nyore 35,000 noto. Chengi to ili oinun bugisi yutu noto ne inyurichini 35,000. Agina ili nge mwage ili bonus noto nebo happy moment. Imu uchoko tiyat bugisi yutu ne zero. Mwange kutuko ya wea kuhuno anito. Imu uchoko tiyat bugisi noto ne zero. Imu uchoko tiyat ne zero. Ogo lenji in congratulations amunga bonus. Noto nebo happy moment. So chill get your star 292 hash. Ile chomu neo. Pungezi goroge nato nekugure Agnes. Pungezi nato nekugure Nerik. Pungezi nato nekugure Stanley. Amuwa ya bikyota chukwa kwenyori. Nine eni aga nato neko ndo wame kukure ninguni kwenyori agine nato nekugure Scholar. Letu en Scholar 791. Obadia aginye pungezi kabisa. Chengi tokiru awe yonge at books fulani. Aku matinye pesa kwa lenji. Oops. Please, imu ucho tigeti the same box. Imu uchi geti bogisi inaoneta kukenye. Unaweza rudia haraka. N star 292 hash. Star 292 hash. Kena mjitanye kumye star 292 hash. Mi tenle diso yungu chwa gire kwa kwenye kwenye uraki chek. Nekikure Caroline, agnoto nekikure Chelimo. Kwa sipkene kwa uno anito. Amoche ichil jita star 292 hasha. Star 292 hasha. Star 292 hash. Star 292 hash. Okay, star 292 hash. Agi chengi ge, ogu yonge teke, ogu nata kwa netaka. Agi nambu yko unu anito. Chengi ito ile hii. Mite nana. And star 292 hash. Right. Ogu nata nipo kiyota buwana. Ile, hey. Ako by the way, kiti nyogo chita nega kwa ndoita kabisa ya. Tamache ndi ibure ina ile, mita nchita neba 108. Nendoe nguni kuna ato neba 108,000. Chita nega ibu tipesa mingi sana, kiure Gertrude. Letu 531 number nyi. So nguni kuna ndoe neba 108,000. Ako pole pole kuna ato ni kebe ndiko tuko rigenyo urchike baka chita nato neba selingi shekyotan 300,000. We chomona sobe tata je Jacob eno limbandalat ente tutiet ke juna tremane atebone kitse tachi te ureni pole pole yait korana da pe momenta muawun in the meantime Jacob karibu sana ente tutiet
1: Yes.
0: President.
1: Yes.
0: Yes.
1: Yes. Mwai tako ki ingi le lai tori ni. Kane, kinko ko ki lewen lai tori ya, anani meke ki lewen lai tori ya.
0: Uh-huh.
1: Ki lewen korur jes lai tori ya, at kya ki ili.
0: Yes.
1: Kwa ki lewen ko ki, ko ki berur. Kwa ki lewen ko ki, mwai ta, kong ki ili, kinta ko ki berur, amu ka koyan korur jes.
0: Uh-huh.
1: Ako, ingi ili jita, ko ki mi jita ni ki ili. Nelengi ile bitu ko betu se tu e do no yeto ko na memo aita
0: aha
1: to ya moi a moi ro ko mo nuti ta moi aita to ku ki yo dili dili le moi aita tenge to ana ni yo e ko decision un ko bitu ke ka lel ge
0: aha
1: ko ko di ko di ko ko ni ki
0: yes
1: ni kira lelge ko to jibile no jira ko lelge bitu
0: mhm
1: on ko lelge bi ko jibile ko bu ki na bi tomyo a ko bi ko ran mo ta so so ko jomyo so ko be tende ta ga tol
0: mhm
1: ibo ibo to ko be duro yi igi be duro lo ko ran mo ta
0: mhm
1: on ko no le menge ni ga la ne ko ji bi be duro lo ko ibo yi se kumele gina me la koe ut ko goti
0: yes
1: gina me meti para gina me para ko vingo ga konam para ko ga go berur ko ande muaita
0: aha
1: ko ga go tin gine muaita yu nago naga gi gine munglale
0: aha
1: muaita ko kenyi ko gi ingo tuyo ga ba muai ko gi gi lege to vi go jige logo ga kwepsa
0: yes
1: agar ab en agesai agar ab runu gulim bagri ko
0: aha
1: abon murebu ko goi ga ke ke go mie en ale ko oil ke ga ba mwai
0: aha
1: ko gi li kwanwa gi li kwane ta na kwanwa ke bo mure no no to go gi go jela kwe
0: aha
1: ko nga ga gi li boi si joto Koi la bi jadi masin, koi sini bak. Muri non ni enge masin.
0: Yes.
1: Aku, singgu kau gitu non jaman. Lepas apa kau tak eh? Gua apa kau kui?
0: Mhm.
1: Kau muka kau nak ngajaret? Kau muka kau nak ngajaret? Lepas bi kau. Lepas tu non negi, lepas jaman nak ni. Kau, kau bi kau ngajaret tu non ni, lepas tak kui.
0: Yes.
1: Kumagin mo toya man bang waya kene.
0: Aha.
1: Ko gikigigi ilugo sigi kebo isi.
0: Aha.
1: Kani gabi dunogi ilaga pila ko tin pila ko kugungulin ito ko gina mo mane dapat yung gusto kaya jamgo ko jinte ko ilaga ko tamway ko jinte maita.
0: Aha.
1: Beling gigi nama mai tak engape olah tu kul gigi walau walau gigi tu mai tak kuwa kau korak kau ilse amu mai tak negi amik
0: yes
1: il kau ilse kau pasang gitar juga
0: aha
1: amogi amogi siapa mai tak amogi leh muto mai tak aja mai tak kau mai tak
0: uh-huh
1: itu sih tunggu bet mai tak negi leh deh negi nye Kumelen ko ke ala kuno kichilu. Ngal kichilu anango arimis, ngelo arimis na ba tangina.
0: Ehe.
1: Kie ne tangkong. Magna ma arimis agitor si tundo.
0: Yes.
1: Itoe kasi di tanangina kitamba e arimis bata isma kutogu arimis.
0: Ehe.
1: Kie ne tangkong wepsa.
0: Ehe.
1: Sige jori.
0: Mhm.
1: Kalau pun mai tanya balale, itu tuh ni yang tambah eh, karena dia tu jenggot sedih.
0: Mhm.
1: Betapi kau kubul kubul apa tu nari misa kubul ilegal nari misa aja. Ini tangko.
0: Eh.
1: Kau buaya jadi big semua. Maya gitu kan, kalau macam ilegal, ilegal kalau apa tu nih mai ta. Ari mis nemi ku bai ta gelo ko itu ko unot mogi ko itu ko unot
0: eh eh
1: gen boi sie ko jeb jo sen ngom ne ko nu mai ta kunam dogo se chit korao na nangam dar